Sanang sa jam ak sa jiko punganek ni lolo moy won sa man man yo yakoy sampa yo yakoy yor lolo moy yo